kapubatay nga lakaw gudoy dizaw pamlil sa imorada sen polano pre sa pagi mi pangalpan lagaw campus 26 minutes talya ba itaya may na ita program nga while nga ba na nabini ay kay kidaw kasi lakaw gudoy dizaw alpan na ayal dalgar kay kidarad mabaygal ngalpan gagati sa iki adiaw Krista pagi mi pase unga palat ni tamura ayawal mamain.

Terminal one is. Terminal one is kazi ya 11 o'clock. Ama tantami sena boing baka ying wat na kiki da wana na lakar. Eso po ibis ni tamul pumurang ay biya kalmil lao ni ay pakay ba upatang inaw ang alpanaw program on wa mat kita kapko igang ni tamul pumurang.